0: reaching the world with the message of Christ.
1: Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa courage pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le beji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bo di Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di o gbe o lele ile oba de Jesus re ti kuni mo ma bi alere o se pataki e je to ko re le kan si.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ẹ bèrè agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi da santa lọ́ba santa káwọ́ da santa yìí yahudi asa káwọ́lì mi da bàdá ọ̀nà dàbò dá santa ní kẹsàn dàjà yọ́ọ̀rù mọ́dàbí yàkà yahana tàbúrì àyánu bàrà wakahunita sadaidiba wey yahudi saidaka nadanda abinabinis kofa jidas antalia yes olorun deo efulaye wahina taori sida bidahana makubinis kofa taizin dakuda mboni yaba yakaino matabinis kofa jidas atakaika bura saidaka yes ati siyo orone tori re asiyo orone tori re iwa mamanya iwọ dadi yẹ a si ọrun nitori rẹ gbabara today is your day this time is for you open your mouth yes rọbika bi anamarubi sakauna mataoni miskaida bina santaria kazandaja yes abaradeo a fẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọmọ yes
1: This is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ.
0: O si yanu o ku seju die anda ẹbùn pada yes anda ẹbùn pada ẹbùn ẹmi ọlọrun enene na ata didi na dabu na mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo walanu ayo aposeli babalala odeo oni bite eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes efi okan kan gba agbara olohun egba yes indaruba satan body ako did you know that ratus kapatina baruba santanika daya balakabura satakana bakunis kadaya yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atomo oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara yay narao number 2 this kafa Oluwa ro wa lagbara yes aina taru basaraka Oluwa ro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku ombi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je edogun what are you doing kilo nse lati je edogun kilo mu bo agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara komo agbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you so bad? I'm done alone, what are you? At me, I don't want to tell you. Who do I want to go? Who do I want to go? Who do Who are about you, best, you look at. Yay! Nananda, be at a car, see the car. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes! Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade, Inade, Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes! Inadeo! Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Ininda, Abunanda, the other Sadaka. Odeo! Odeo, Odeo, Odeo. Oh, who said you made it? Ininda rabo ana taraba inato junalo inajo junalo inato junalo lati nu agbara olorun ko wonu ayame o ko wonu ayame o ko wonu ayame o so mi de lomina lati bi lo ati mi atoma ataya so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina ati mi atoma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa aba kala kala ki ese lori e aba ati na ki an ki se lori e aba ti so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi atoma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara boa tua lord god jesus Oluwawa.

0: Oruko Jesu.
1: You can do more than that.
0: Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Only se ju ba lo. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: O di e ma yin Oluwa. O di e mi o ma yin Oluwa ni wa igba ti mo ba wa laaye. Niwa igba ti mo ba wa laaye le mi o ma yin Oluwa. Emi o ma kori yin si Oluwa niwa igba ti mo ba wa. O ni e ma se gbe kayi le awon omo alade. A ni awon omo eniyan. Lowo eni ti ko gbe e de lo o si pada sinu erupe. O ni lojo na gan ni erongba inu re run. Ibuko

0: tade yi ninu ijo apostle ti Christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo dada o bi Jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o gba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eban ki dada
1: hallelujah
0: eban ki dada
1: hallelujah